0: ngimat katinga vik ilangit kawe magalwakto nga pinisokatik ka ilangit ilangit hilera sogala lawto takko Montreal ya si adu yugut o kawe titsu na malanga yok tukisine akto inu inu to kawe makwa tukisine akto ilera nangitu katinga gya khak nereyatting ni tukisiat siara mik angi katau ni ang mi udati Montreal mut akitu ina lawta ayong nang matay mai leok lu takisian yung mat so akit siak si malikpok tay na Montreal si ulak par mik nerwalaw ngi kaluak te ul kisian ayong nalang ming mat di Montreal mi law mi lu takisian ni kamagi yaut siang ni aksutik lu inum maritaw na ni itilugit.
1: Ayo wetu wetu ngus tuwin na kisiani tukisi manat siya suni. Suli takko aga say usi yit changillo, niri yit changinga, lak tangillo, kamaga yot siya lak mayo kaloa, inum mari.
0: Kamaga yot siya ang niyaktu, taman na siwulak pa ang mika, isa magilaw at tigo, kawaman malik siya talo, lumiko inum mari, kituwad. Uwap tulo, tagwa, inum mare vunga matsu ha me kat taksi ma vunga ha me swek suga klat gla ila ge inu inum mare matsu ha me ayung nginik sa ulak tun asi minit kisi ani parit si arne artewut kamagit si arne artewut taunan ni itilugo taman na tayt sumadi abatang me angito arat matsu ha me ni arne nganik pang nalilaong matateka road akut, road akuki api ka marutaw na si Palliser. So nalima at siya ni kamalilaong mata. Tay ka ni tuyong miyo view ni akto ni. Tay na atok tayo gayuk to. Residence Inn, atong niya kapti ko. Makibibig ko na loving at Katibig School Board ko, at loving at kanitangan ni itok tayo na. Kating nga vingilu. Tay ka nila at pinaso ko si ula akto mi. Kano ito kalang itok. Kamagayaw siya ni ang mata. Ang marutaw tayo na residence in iswari yaw yaw walaong mat. Ila iswari yaw ang matinong nut. Tay kwa kwa kauting ilo ang ayot siya ng utsutik. Tamag kwa inong marit inuit kwa liya su kumasuong mata. Montreal yang nerautik inuit na kinginik. Tay ka ni tayo may tokat siya sunilo. Akik simat siya sunilo. Tay na nerwala wati residence in courtyard lo. Tay mawagalo.
1: Hey, katimani ako si halak kasi itaga residence in Nguyumik.
0: Tay ka ni courtyard mi. Tay ko residence in courtyard. Akun na nga ni kating avyong matatay ko amisuit.
1: Hey.
0: Tay ka ni lakpud.
1: Suli, tako inum mari taunan ni ilikuti. Takunyak tilak miya si avatak ko alawinga ni ammalo avatak warehouse Nguyumik.
0: Kahin na kangmak. Kangmaw na kaktaw yung tay ko kabilo na titul do archive mo na yakta usun ino ipekutingit kahit sumanita aluit 1980 utillo abatak ka kisokta ulok si mang mat ino it tukitang ng matatay sumani tayo maulok tayo maukata ulok si magalawang may yung at usun alakit suwa kaya ula yung na yakto nga o makibig may tillo nga o yila ya kahit sumani pa inom piusi to kalagay takre hang nenganik no naving me to kita ala ok si mang mata tay ko inuit pekoting it sunang it no navining it kamagiyaw siya re hang mata si wena re nak tapting no datwin now huyaw lutik so avatar no it itawal le lila ok si mang mat makiving mood taman na ole yaga kinaw ya hakti taw maksunilo tay mle lujan ipo imna siulak paula ok si makko to imna ngayok kangut suni inuk chuami taban ilo alla vitam maksutik mantriya milo taikang at pigiak si matillo go tamakko inu i pekoti to kavenia lung it utik ti tawal le lila ong mata nonaving mut nonaving me ini takang ikalwa mat asuila mantriya me itin naptigo tamani nun atta naluat siya mataiko ilangit 100 ungataan iukio hang mata ilangit 500 ungataan doak ukiyo hang mata ilang iti gumiyak tawod, mantriya amitun.
1: Eh, sanak kuti vinigale imitulaka.
0: Gagla, tayem na Reverend Peck, tu saw mayaw tsiyaktok, tayem na ay uamik, tayem na sanalawak si mayo. Tayit suma ulu vinigalong iti gumiyak tawod. Saplita, pito kalut siya marik. Gagla, iti gumiyak si mayara. Reverend Peck, tayem na ulu vinigalong. Inung mutuniyaw lawak si man niya kami ulumik. Naniki atawa ni kujua raping miuta koksuni. Ah, mai atawa ni miuta koman im the Reverend Peck atawa ni si Sasibi atawa ni lo. Taim dagla tigo miyakte ud ilang ilo sana yau nikuit sana kutia luit pitakaog na yaksi mad kaming ito no inong no sana yau nikuit taika ud Montreal mi taika ni iglog yau mi itiktaw tuin nagun nangit tumi itiktaw ako with police inut kamagiyaw ni actually so gumabit ite gumabunga iti tuin nagun nangit tuti at ilog lo tikisyan itaika iglog yau mi ito Pito kalum mareung mata abatatua ungito asing illu Montreal mi taikani nothing in ni biulitsi simang mata taikung teguyak tokti tauni aktut inum marikput sunalima loate kam marsutik takuyak sam marealung manim na takuni ang mata inulaw kakin na da sana yaw ni kuning.
1: Ay.
0: Taiko alo nunali tamang mig abiktok si Matsiak Sutik. Kudyo araping mew taika pekoting it awanipot si Matsiak Sutik. Kudyo araping it uwanipot akik si Matsiak Sutik. Taiko alo amut taktut sutik. Taiko atok tau yut pekotaw si Biyut Sutik. Itilaw si Mabiyo.
1: Ah, ping asawit chungwa. Ay si Malakunga. King only me. King of Limit 2021 ko din logo ay ko na si lao yung kalwaktong ah.
0: So, kao si Rayam ni tautok ko siya to di.
1: Aha, siya kalwaktong ali.
2: Mula kut sila dyan ang pivadit. Huwag ang tame kakak. Takwa government Hamara kung ita gawama kung ini nga tu italo drama tukisigo mo busuma tana yamak tabdimi nga tu ato kung ni kada ng mga takwado nunadingi yamak taro yamang may ato ro ako yung nasa maduti hamara kung ini nga tu ang yokang ang karok tana Emir tarunedin namago takwaro Emir tarbingani tukuvigunedin ma Talukjua Hamarakungi isma saksiuro kui ukakatakaktu didu Nunavu gavamakungini aturunnasiro ku taasuminga Kapudjaga kaputigiarimi Buddha tanna emem buddha segunnartumi kiseni takwa nunading inni tui tirtitigaqa nuartuyu 1 minute emerunnarsilong inninni takwa lu hamarakungi pilirinnernartuigu aqittuugasunningani emertarbiuyu natunersiveuqattarniartutillu qanuittuulermanga qanuilingalermanga Nunavu sivudlo patiame idisilo kumakguni tabunga pingwak tulirinan mo inusilima pilirittia katak simayui tana NHL me pingwak tulirok simayui Jordan Tutu amado inui pingwak usinginni pingwak tulirok tu Atima Hatlari upegi yoro kui tamani akadunni sivatabi urok tumi takua Tabani katinna takaroqtiddugu pinguartulerinammu iqianguiyernammu tunisiuqqaqattaroqtiddugi tuni qosiani Hadlari inugunniiloqqua qaaguuroqtumi uuttuperimi qaujimajortiaroqqu ayunginninganu ipagautumi ammalu iliseeqattaroqtuni qaujisartunilu inui pinguarusituqanginni pinguarnermi Tasuma idagilok tingi Hadlari idagilok tingi kuwen na katyakui ikayu tikatyak na gilok tinga tamatumunga inui pingwarning ano amadu ungataano
3: I'm very touched that he has been recognized for all the hard work.
2: I pego su te akunga nreu gi yo tamannaru pidere khattarsima yangi qawi sokto idisaba yo te artidugi akka go qasodatui kayu si tittina suartuni ammaru asiu tittiteli malduni Ili sewaktu ni lu inwe pekusing inno tema pedugu kuya ditiak tunga amma lu pekusut tiak tunga hat lari ini out lah kat teror kota kunung oke utak tu mi oke kuping wang ni warok tu ni amma lu asing inni takusau ditiak teror ku pingwang nami oke utak tu ngatano idagi jangi ikau magi ya kat tiak ku kano tisinak tu milun ni pingwak tu ni ilari utitikat taro mga kikutuin nal ni ilan ni kuru pingwak uyakat taro ku ilari utiku yidlu ni takuning pingwak toro sumangitu ni pingwak usituko yu ni soldu kigyakat tanga Baffin Land Uru Nuruya Rivi Nuruyaku Tekani Asuru Takaksimamata Akidisha Kaktuti Takira Sodaktu Mano Yotakua Company of Yokinidakui Nivesha Karumaduti Idangini Pekutingini Matuyo Kunago Tana Uyagan Nabuyo Tabiu yukulu ukagaikun nirangu.
4: Nuruyaku kangatia kuruk New York South Wind naga kararaktu. Tanaru uyagang naga wito angulu na kikik tarong me. Ikkanayak ta kagilu nilu 1200 ungatani inung ni. Mannau yuk Nuruyaku apirisimaraktu Ontario ku ikkak tuivikung innuk ni aku takakun naglu dik nang minakakataw jutinik pikutingin niglu. Aglalu ni Nuruyaku yuk. Company yo takiga sang nikina yo tigo account ilo ko ta kainang mata 2.6 billion nik akilik sakang mata 200 ungata ni to ilring in ni to akilik sakang wiging mage pilo ak tumi 12 ngoyo ukiok tak tumi nang minyakak tiyo yo no katut jakatigi ngoyo nulo May ngurok to minuro yako akilik sa kagbiyo tilugi sa pudyo si Marok to kina yunik atok titaro gilu tiglu 1 billion avaldo nga ni gawa matokakunde. Kina yego tilagilak tilugi. Manare Ontario me ikkak tuwing mo aktaw yu nuro yako sa punnek ting ukarok to kniro aktaw yun nang aktaw lutik pikutigi yaw yu amma asego nga kampanyo yu nungu titaw lutik. Matuyaw rog lunilu uyakang nekwik amma ikkanayak sa asyo tuin nak lutiglu. Ukausi yuk CBC kuno Nuruya ukalag tinga Peter Ackman ukarapok tamatuminga tura ga kain na kumayo at nang naktumia kuyina ni ikayok tuilutik ikkanayak tiyunik pilaga katakain na kluti inyong ni ammaro ukiyok taktumio nunaringin ni. Ackman ukakkan nila uktu ikkak tuivik ko pilaga ni uyok taman na kawin na sungningin ni kasigarang ni kinaw yakaktitaw kan na klutik. Kampanya kaktiyo yuk sakilak to tran to me ulutuy narak to me ikkak tuwiwing mo. Dabi uyu kuruk CBC piwalyayo ikarong ne.
2: Good morning, here's the CBC Regional News. Officials in Telotra want to know why a pump at the hamlet's water treatment plant stopped working, causing residents to be asked to conserve water. The hamlet's SAO says the pump is used to fill the water trucks for normal delivery. Talopjo has come up with a temporary solution to the problem. They've been in touch with the GN and have been authorized to use a portable pump for now. But residents will still have to boil their water one full minute for safe drinking water. The hamlet says that they are working to find out more information and will update the public as soon as it becomes available. Nunavut has inducted the first two members of its new Sports Hall of Fame. Former NHL player Jordan Tutu and Inuit Games athlete Atima Hetlari were honored in Iqaluit Saturday night. during the territory's Sport and Recreation Awards Gala. At Lowry died last October, he was known for his skills with the sealskin whip and later coached and officiated traditional Inuit games. His family says his contribution went beyond the sport.
3: I'm very touched that he has been recognized for all the hard work he's done over the years in preserving and promoting and coaching and trying to pass on his Inuit culture. So I feel very thankful and I feel proud of him.
2: Had Lowry traveled to Arctic Winter Games and other events, demonstrating sports to audiences beyond the North. His family remembers him using humor to get people involved, sometimes inviting audience members to try traditional games like the toe jump. Baffinland's Mirror River Mine on the northern end of Baffin Island had been in financial troubles for some months now, and the company is looking to sell some of their assets to avoid the closure of the mine. Artie Sakissian has more.
5: Baffinland might soon put up its Nunavut mine for sale. It's the only iron mine in the territory and employs over 1,200 people. Now, Baffinland is asking an Ontario court judge to allow them to sell their shares, assets, and possibly the Mary River mine itself. The company has been in financial troubles for months. It has $2.6 billion in debt, and in May, Baffinland was granted creditor protection, and later got a loan of over $500 million from the federal government as it was getting dangerously close to running out of cash. Now, in their submissions to Ontario court, Baffinland's lawyers are saying the sale of the assets is warranted, and the alternative would be liquidation of the company, which would result in the closure of the mine and the loss of the jobs. In a statement to CBC, Baffinland spokesperson Peter Ackman says their main focus remains safe operations, support for employees, and work with their Inuit partners in northern communities. Ackman went on to say that the court process would explore several options, including refinancing of the company's debt. The company is set to appear in front of a Toronto judge on Friday. Artie Sarkissian, CBC News, Iqaluit.
2: And that's the CBC Regional News. I'm Tommy Kapka.
6: Nakumik Tommy. Tan people lay you like an enam, you 8:30 midpan. You must have tear up because now a little pale, you now let's say you happy. Tamani 8:38 midi lulang yuk. Sulita bunny emo was 7:38 imanga kay. Kanili yung nakalawa ko nga 7:42 ilipiyak ko alam mo yung lugo kasi na imo kaso nga ni Japani isang ang nga mayo ko suli inutitut tema tana uwi ko nga tusaka ng nga kati ko tusaka ko siyo tana William Tegon Lack unikati lugo tawa na abatak innait katimatitaw lalang may sindut git katimatitaw lalang may tilugo pinasoko sa kanya tatinig. Tapos mamisahan o tayo na uwi kung ato saan na kati kumana tiyak sila o kanun na kanyang tangitapan ni kiwal lang mito ko sa kakalawit kanyang sinumit kani kati la kani pila kata na ito kasi yan sila lul kata nga sila lung nga lang na ito ni ko kano kanyang nagkat na mig 40 mig 60 mig kanyang na ito nila sa oko ni nga 3 amal tikiratok tayo matok kanak pala ko lalo ni sila lalo katalang na yaktok ni gata mik 40 mik 60 mo ano kanyang lalo ni o kuning a 3 amalok fit sila lalo katalang na yaktok ano kanyang anig mik 40 mik 60 mga kanyang ni kanan na mik 30 mga kanyang lalo na yaktok ni unusak o kuning a 5 amalo iluling yaktok kuno buya lalo ni kanya pila kata lalo ko lalo ni sila lalo katalang na yaktok o kaudlang uyok Niggi mik 20, 40 mo, ano kilaw kalolo ni tamani 40 mo, 60 mo, tiki katalang na atok. Okoning a four, Mulakamani to a me, Sila Lupal, Kanapala, Lunisila Locatelling a suttok. Kani Lakima, Sila Luloni, Kani Lapaloni, Sila Lapaloni, Melu, Napalo, two yat on the tavern, Kamani to a me. And a running an egg gimmick for him, 60 million near talk. Okoning a three, Mulusalek, second Lunin, we are near talk, and running a 50 million lune. Nila suninga tu na yat no yalo ni kania pila katalan na nagtaw si majak ano kaniya 50 mera yan yat ni nila suninga 3 ama yakalut tu tiyami tema to kania pila katalan na nagtaw si majak na namik 30 mera ano kaniya tunin okoninga 1 Kuratuk no Yaluni, Kanapila, Catalonia, Naratosum, Yokanagoning of 15, Ilasuning at 2, Amalatalok, Kanapila, Catalanga Yogok, Nick Gimmick 20, Mig Anoganakalnatok, Tamani, Nilasunakaloni 2, Amalu Joe Haven, Tamato, Kanapila, Catania, Naratosum, Nick Gimmick 20, 40, Motanoganakaloni, Nilasuning at 2. Takwa sila kanun ng nagtingin sila niya tikunot na lata tao si Mayuin. Kaya ma, tahan na to sa kawag si William Tagun na tawa ni Dano at sila magkukuha at tumitas mga katima niya tilugi pinasuwa sa kanya at niya abatak. Abatak innait ila katima na kong niya tilugi nila. Taman na uwi kukiya nga. To sa kayo na may labo na eh.
1: Nilirata megabi daitu mani makivigoni lauksimagabi avatakku makipalea litaina tilluit. Isuma lauksimabi angajokhaariaulanga lauksimagabi avatakku no suli makivikkuni nafsti uvvaloni CBC-kuni pinafstiunginna tilluti.
0: Yeah, CBC, daitu mani CBC ngulaungittungaluni suli. Auka, isuma gilauksimangitsiata suda uva. Aksimu iksibawasangannu inigumaksunga. Teko alupi kibak suwi, langa jokkaanga walau tu jaanikkut, ipukkut, katingale raangatelu, Charlie aangakkut, amakkua. Teko sivullek paamilu akka, katinga kattalak tilluit, ilaugiak tokpalau simagama, makivvig mutta, tusagaksalari jutsunga, communications officer ngokkosunga, kanuki aatakak palau simagama, taitsumani, 1979 mi. Makibikunno aloksimagama. NQIA mi laosunga siwuni agut, 1974 mit pigiaksu. Tait naangi katiing naksana yawalli tillugu. Ay bakattak tillugu. Ilaw katawalaw ma Montreal mit, 1974. Kisiani peok palli aning ni tauto katawo gama. Tamani kudra mi loa katinga tillugu. Awli siyam makikponga. Deisi wako tamakko ilaw katawo yut. Okalimayut, kawama yamenik, tunisiyut, isumagi yamenik, tunisiyut, okaktut. Gagla taman na nunavik, atinga, nerwaktaw tillugi, ilaw loksimabunga. Tamani kutsami tillugi, tamo sa kumakullu, taimaw tillugi. Ikani pingwarviw aloksimayumi, maan na umialiokviw, lilaoksimayok, taimna. Taikani pingwarviw aloksimang manina, katinga tillugi, aliyan at siyakso nilukiakut. Ukiakuni ko akatimawang matainum magit. Tait sumani aulayin naktok. Sunawa siwunagani aktapting ni 2024 mi sunawa iksibawatang mo ingigumang naksunga. Ile ka nalawak to galwa.
1: Ay.
0: Tait sumani ingigiala kama. Kasi ano inoy magkwa ikayong ni nga tautuk sugo kumbakpalang nasuong mat. Kaya siyami to makukiw na si malatilugig. Utak kita ulok si magama ikayok tweet siya tulu takut sugit taman nakubang nakdwalong mat siwum mo ako man nasungut sulu dahil mailiyaw yun eh ino yugut ikayok tigi katang niyak pugut
1: Haile Marialok may Marialok William nilira lapira da merabi nunavik atilik daw ngusut dilo taman na ako ni Ni waktu aku sulok si mawa, tak cuma ni.
0: Aku ni yang ala lok si mawa, aku nak nunaling ni adik senik. nuitit sila o si mang mata inuit. Sunaw mga tao la yung negalawak nung ala si matsiak tu aluit abataw pa o kalimaga ngani tumibut. Taim na o kalimaga ka alabataw nuitisunga. Taiko na ala si matsiak tu galawak sunaw la o si mga ta gaglat tamo sa kumag negawak sa oya mig atin mig nuitit sing malawit siya sungalo. Kuwegi la o si matsiakulo taim na nuititanga. Kisiyan itaan na nunavik pinasok si miyataw sang minyako aktaw lao si mangimad. Kaya si maniatid, nui wali at syuting, nui ataw wali at syuting. Makauki ok na si malaktilo, tayo atid niyako aksaw yuto niyaw si mayut, niyako ako taulitain na syuting. Taam na nunavik sa alakang nga awla yivaga. Kano kaya ako na nuna vik, atuk kamarik to, isumala ako si magamatam na huwam na utiribo. Nuna vik ko nakiya ka, nuk tukit lagilig, nuna vik. Yeah, sila ako ba. Tayo may ito na ang lingneksyo nilo. Kubag takka nga, tuwin naktaw wala ako si mang mat, nuna vik. Kubag takka nga ni, tayo may lituin nak wala ako si mang mataw na yiga ma. Tamaong nga ka ba, 1973 ng utilugo.
1: Hallo so, na dito Northern Quebec.
0: Northern Quebec, Quebec takanga, yeah. Inuk dito ako sa ni Northern Quebec.
1: Right.
0: So na wai migod lang yata tayo magtuo alo. Ati tayo sa ni lumahan na lo sa lo tayo mangin nagtuo yak palang mat no na bing ulat to na tayo mangin tayo mangin kalwak dito. Mana kanit to kalag minu na bing ulaw si mang mat inong no nero ako sa ni inong maring nut.
1: Hi. Nagumi Maria lo nika kay na ko na si Mary William. Pinaso ako si ulak to me. Katimane ako si ulak to. Tusakso la ko na chame yo.
0: Taman da tusakso la to ka takami ko la so ni na la utikut ullu tama. Ay ko takami ko ta kay ni ang ne kayamini ka o kaksi matsiak tut. Amalut daw streaming kanong man na inuktitud dahil ko nakakitaw yati ko takuksaw na ang may takuksaw lakiglo ni so lumakibig ko kating nga lirang at tatawtuk palirapti ko kakitaw yati ko kating nga niping at usahat siyo ang malutaw tam na o kalima yok tautun lakik siyo so na TV ko takuksaw lakto ko
1: aliyan na
0: yeah tayo may ito lakto pingasun ikawlo ni kating nga tiluta inuit ilaw kong natsiya ko makto tautuk lutik tukisi wali alutiglo tam na una nutat si ama kita ma iliulaw si mang ilarik tugut abatak ko ni isumagilaw ako tam na una piyo alo na yako marino itaw tugun na ako tingin ng maring minig takkoing na atalat siya ka takkoing na anatat siya ka o kalima yung tayo ma iliun na kumabata ang hikaminit nipituin na mitusangil luta takulugulu tayo na o kalima yung
1: Suli, 2,026 mila katta, eh.
0: 26,000 mila katta. Inuit ayong inak paong mata.
1: Ay. Oi, apik sudik ka. Nung umay mata, William, ilaga katta akon sa, eh?
0: Time na inangi yutin maring niyak. Tawodo kao sila rinak. Zabedi, nung ka, ako ni, pila katigila katigo. Ang malut daw. Zabedi, ako ni, abatang milak sunitay sumangat. 20 pigi alaw ni ngani 1980 mid tabang nga ilaw wala ko suni ilaw suni suli tay ko hino khatiga Johnny Peters ko de kama bakka ilaw wala ko si mang mayutay si mani awatak makiti taw wala alak tilugo isu mani o kak pag suli taman na o kaw sila ka nakka tabang nga alam maki o kaw taw bang mad abataw pigi ako tigilaw si mang mag o kaw sang mag Saput siga suang na pitsu digit sugo. Piusi tuin na wong ito kisi na ukaw si bulo. Aso ilaman na kating nga yakalagat abatakot ang malutaw makibikot. Kating nga katigig palagat ukaw si laganayok si bumwa palayan ni anganik pang nakatigig ilaksuta. Taman na pinuso ako si ulak tumi. Taguksaw siya laktok. Takuniak ta si. Taika ni Mantriami. Ako niya luglo. O kausa ka niya ako, o kausa man na pimareo na pamareo matamanin o nabing mi, maan na. Dahil ko, wiwi, o kausa nga ki aktong itawot, kisiyan ni sungo si wali at hiluwit, inuit o kausa nga tao, sungo si wali ani aktong. Dahil may lakat tarap ta, taikan i Montreal inuit akuniak put hanuili oppalli ana gayapting nik maligali oppalli ala gatta inuit o housing atta saputchivianik sungu uti giniartangan nik aqqivalli ala gapta tamane nunaving tamanna takuyautsiar ne arpo pinsoo siulaartum
1: Hi, Nakumi Maria William Moha Hatigilak to one second in America. You long can do.
0: I won't make Daniel. Hamadutta and I can't make Tuttavico Hataravid. We are give a tagit. Tight somebody tam and the Pigarti Lauximagatigo. So now look to one in the 1980s.
1: 1986. 40 years. Hanging at that
0: Camilla. Gagla, yeah. Gagla, CBC. Pito kaunak sa umuyok, CBC, tamaw nga lao kaksuni, siwulak pangmik, tuttaving minuit, sigali lao si magata. Imaka uki o naranik si malak tilug, tuttaving nuilitain na lao si magmat. Kisya ni CBC, minuitit si lao si magata, chosi ko siwa aklo, uwangalo. Awan, ikalong miyotaw tilunga. O kalimawali alilaw at, nunaming miyotainik ko, CBC, tari akaktun, nalaw timik. Ilagi rek kama kama de CBC Montreal palauman. Da ilai chamene rayakut da ima wala usud gagla Mary Simon CBC ni palauto Mary Aitchison tamani to da ko CBC vini Montreal kiseni no kangalek tilugit CBC mile sungalo kense nang me ikhalung nilu Josi lo kalima khatalagap ka kanu kya na nona vik CBC ta tigia khallagik tawud. Montreal migman na la khatamata. Nona vik migia liguna, pigia uluni. Gagla silak katigia uluni, man na silak katigua tauna. Kino ya khak vimani mat kudra min apta man na uyo. Asri la taikang at piwalli at suni maunga nuktili lauk si maya wud. Taika Montreal miki nao yet a doctor waktut maunga nga nukta titaut sugit kud dramut ilangin na kuwegi yaw lawang itigod awla yivunga kiseni inong nut ikayok taut siyam magalaw si mayugod maunga nga nukta titsilagata CBC mig kahit sumani ang nakaluta maunga nuktilaw si magamnuk piyakabudlo ikalungnit iglokyoak takitaut suda makiving mood Papa, di mana doktor waktu ni? Allah berkhang itu, sunat takhang itu. Nipilah orang tak buat siapa. Tapi kengat pergi aku tak nuri cibol dia lilau si mau tak alik lu pina sukti tarik cugu. Maka tak kita ukio nampangan di taman ilah sudah pina sukti tarik pula lilau si magetta. Tapi cuma di CBC aku tahu lau si mang mad ikalung nik atau koyau suni. Ni pilih ok tali mahput, kalung nara udah tahu kalung temak. Pilih dia aku ilau si mang mada. Kisah ni nama ni langi mataman na. Taman ni tilu tak wangal dikut drama itu saksa kat tarot tapi nak saksa naya komat. So temak pilih pilih aku ilau tahu nak tebik suka itu mewah galak. Ublum itu 2026 tak bawa bok suli. Sukti ulak suli lu alianak taman na. Ika yok tahu siapa kat taksi mang mad.
6: Dan William Tagonat saja sih, tas mak tapanya CBC kuni Daniel apa persu long mago, tanah pingai yogi jenga tu sok begini akta but naming agalalang ni pak inerti tu kengul tapasulam mikutta. Ikaw mayangin ni William CBC pigelok si maningin ni unika tilugup tu sa kumenaktun. Mana silap tu yang people lihat tu sahaja kan orang ni alam memerlukan untuk mengikuti kalau nanti tu kan orang ni alam menjadi naik muka sunningan ikhlas ini tu tu tinangan menjadi naik mingguan silap tu yang people lihat tu sahaja lor tinlukin. Ilak and the war report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour for our English programming. And when we come back, who are the first two members of the new Nunavut Sports and Recreation Hall of Fame? Who do you think they are? So we'll have that for you. And Nunavik may become home to an active mind once more. What do you think about it? So we'll hear from a former resident in that community. Engay, see lot of people later so can on the other member to utter them you go.

Hello, la good. Ula te ba kutunga suku sema na kula mut uti sunga uti timiti uti sunga uti lang miti luta. Ula ulumi la AP mat October 6 muti lugo. Te matu samne la mi gu te ba se kingo ja kingo ba ka yaktu ni se po ka yaktu ni me li usi yung mat ta kota. Tamari tam siti ko mangin na kato di tawa ni kaya wala makitang mayon nilo tamas sa mamisano tu sa mga kato lang uyok matawak tako wala tako na tu sa kato kayo kasi ulang uyok tas mo danyo apak sa tilo niyok tawa ni kato man nakalati do ka mara CBC kundit sa pila ka kato tilo ko kano iti wala nga kata na tu sa sunga niya mayabukin pingayugil at tangani Viva le yulutu sanere lusiuk 925 pat ta meka ka meka ka viva le yulutu tinlogo

0: New Year mi si wanak tau ma Toronto mi tag wasinik tunga William kaya solo drama ay haktuti 4 in the morning si wanak tau nga ta suga mi tawa ni suyo kang mat tawong nga ay haktuti kanin nakpango gabit kangat tayo mi at tatoklo ti tawong nga aw lang na yalak puti so tawong nga ay yalak at time nga toksuta at time aw day bigit they come Johnny Adam, you hang it to you in the air service. I won't know you are who you would hang that up. Malik's on the Piara Woodlo. So taking it, Piggy Arson, Tamaqua, Piwan Leo, Larry, Nakili Machi, I think. Ilang it Tareo Bakian, it Ilang it Quebec City, mit Montreal, mit. Globe and Mail, Hamisho Aro, Itikilaok, Simayut. Taim na ataw sa rang na CBC ngo yung katingan niya tildo e kenyak suolog drama yut, kenyak suolog drama yutuk siya maang niya sa utiglo tu sa utimi. Katik song mata, o kak sa utiglo, pival leo lari yit ilawon ng ito.
1: Hey.
0: Katingan niya ang bali. Kisiyan ing na William iteron nakto. Let's shoot it.
1: Hey, video.
0: Huko ang matuyak sugo. Kaya ko iyip. Ta sila may nangyaktualog at piwal lelo rin. Ukiyom. Kaya lao reak shoot it. James na siya. Kaula it siya para. So iti rama, oka rama, ing na ing na ataw sik. Maligon nang ilang. Kablo na walo akso ni CBC Television. Mit PC Mayok. Ilawag pa taman na piwiyo na yakomad. So ang ikpot, iti, tayin na tuwad siya maik. So itik titawo, tayin na kablo na ang na television. Ilaw tsuni, amarutaw, tukisi ti laok si mayawad, ayok sa titaw ni nga ni tuttaving mig. Gaglad, buhutaw yakang itugod.
1: Hey.
0: Yeah, ayok sa titaw siya tugod. Tuttaving yung lupim mariyo ni nga ni tukisi laksun, itawag kami, tawa ni pilariyari yapting ni kakinyak siya olog drama itsuta. Aswila, tayin na go, mantriyamot uti rami. Ok akata siyo kami sunod, biko inwe sunaw ti taong ito, CBC nga tayo mawagalo aksyon ni, okala o tikut, kisi ani, awlak ti siya kata siyod, e kalungnot, mantriya mullo, pugutaw ya kang ito, no uplink, kang ito, udumi, ayok nang ikalo aksyon lugo. So tayo na umiyak diyo, tikito ang matikilaw si mayo, tayo kapanan na palito.
1: Then situ orang alok tu ini situ tu ini orang asal mayu 1999 hotel logo tera tu tapi 1986 pilih orang nak mak hotel logo pinga sunuli akaro ni tera uhalau titiru nga tu tapi seorang ni kesi
0: ah lauk pugu dia hilang itu nak kahat tak suni uhalau ti nak kesiung mata tu sang ni anit semang itu suni solo nga situ alu ya paksuta. Naam magituin na lao kalo aktebot, ayong nang mat. Mayro ni tusaksaw titaw gatakat taksaw ta. So now, piusigi ako maaksyon eh. Taip ko, technicians, tikit to along matumi ako ako ilaksang itikim madapaw ngalo napak titaw tsuni. Taip. Taip may tulakakalo aksyon. Taip ko, piukuting it. Ulo ko yanak tuong matay ko. Sanayaw ya aksyon nilo. Abalunga. Sila tani ito katuak pat kinakya sila tani ito tusaksaw tilo utak siyon nang mat inong mik.
1: Ah, hey.
0: At lahat, dahil mataw saksan ay iwam na okalaok sumayo, maun na gautaling a utak taulok sumayo, ikit sinang matayim na iluan, pinasugtok.
1: Hey.
0: Sila may ningan ipuigok suni, ikim mago, maun na taling ago. Uki uli matsya ako, sana akik soktaw ya kalawak si mayo. Cancer taksyo nilutali nilipulo kaya nang ningan.
1: Atwal.
0: Manayo kong naitsya ako si Eli Daniel.
1: Isok kisalik ko kong litutawik ko. Tutawin minala kong nasigibo ko. Haritaw ya. Kung haritaw ya.
0: Kung
1: nasigulik ko. Nani doon na Starlink liyalong magatali.
0: Ah. Ah. Awan egla tare o bakian itu saya unna kasi. Nani tuin na si.
1: Ah, unna so gol ko unna. Yo ami nani tuin.
0: Ya. Piu yo bok taman taimat sia o kaso matei ni.
1: Ah, hai. Na ko mi Maria lo William suli makititira nga hatawalok ni gabe tutta bimmi. Ayuin na sudit.

0: Malo, il a réagi à un peu sur des options à William.
1: Akong may danyo.
0: Asa
1: Nakakita
0: ko?
1: ang niya ko tito.
0: Ah,
1: Ang
0: hile.
1: katitiya at tao siyo yung nitaman na ako may tipak siya at yung miyaktay. Yung nakawamayawod. Pekatita akong nakaluwak. Tagit, aliw tayo maisimayaw na ako ng ito galo.
0: Ah, nakumay mga William.
1: Akong may danyo.
0: Ah, ulo sa tiyala ko.
1: Ya, igwilo.

0: Tunga sirong migit tinipibot na saksawruk tigdigo CBC ukiok takto na raw tinga ko tamanga ikarong ni. Ukak tiyo nga arat tiyo dungaro tobi utak. Udumi ay pangurak tok utupiri 6, 2026. Tagba udnog sa tusaksaw na akto. Takyo laktong minun na bung miut kitong miuniglo kibandang miuniglo. How you saw tingi adju jangim ma asingita nunaw abitok si mayangat marigya kaktaming ni narang nektugo kanitong mga unok sa uyok kiko na liutibutil mga narang nekilutigoro takiyo atanwak pat kaktan tamik kakak. Inuk titulo kaduna titulo pibadere ka katang na kluni sira lagina gilong alo. Hello and good afternoon. You're listening to Nipivot on CBC North Radio 1, broadcasting live from Iqaluit. I'm your host Toby Utak, and our technical operator is not here, which is myself for today. Today is Tuesday, October 6, 2026. Coming up on the show this afternoon, Nunavut athletes, coaches, and administrators for sports and recreation celebrated many volunteers and professionals alike over the weekend. We'll listen to some people who have been recognized for their hard work in their communities. Once we reach the bottom of the hour, we'll have Tommy Kakak read the regional news in Inuktitut in English. And I am here on standby to read the regional news. We'll also have some birthdays. Tunga sa nyo raw migit tinipibot to saksawrok tiligo CBC o kiyak taktup na raw tingago. Tamanga ikarong ni tema sirarinarang migat takakaktarang mit udlumi udlut aka ay pangu tiligo tamani ikarong ni sa kinak pagluni na buya pagluni unang ninga 2 kimerong mi sa kinak luni unang ninga 2 kingait sa kinak pagluni na buya pagluni ano kaya luni 0 minaktok ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 6 mutik ikatang na luni pag naktong mi sa kinak pagluni na buya pagluni ano kaya luni 0 minaktok ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 3 mutik ikatang na luni kikiktak joang mi na buya rani kanigaratuin nakakakluni ano kaya luni unang ninga 1 ano kaya ilaliutik pat niglasing ninga 5 mutik ikatang na luni kangyaktuga ping min novuyara ni kandigaratu na kakaklani 30 kilometers may ano kaldani ni glasung ni nga 1 ano ki nga ilaliutik pa ni glasung ni nga 9 muti ki katang na akluni mitimatering mi sa kinak pagluni novuyara pagluni kandigaratu na kakaklani ano kaya aldani ni glasung ni nga 5 ano ki nga ilaliutik pa ni glasung ni nga 12 muti ki katang na akluni hai uruti hai aya ikpiyakjong min na buyaro ni kanigaratoy nakakaklo ni ano kaya alo ni niglasong ni nga 4 ano kaya ilariyutik pa niglasong ni nga 10 muti kikatang na aklo ni hai ang nakati hai Hana hai Joanna igluring min na buyaro ni kanigaratoy nakakaklo ni ano kaya alo ni niglasong ni nga 2 ano kaya ilariyutik pa niglasong ni nga 11 muti kikatang na aklo ni hai Purple One hai kaya hai ang kupagag abiyo kayo sana kayang mi sa kanak pagdani na buya pagdani kanigaratoy na kakakto ni 20 kilometers may ano kakakto ni niglasong ni nga 2 ano kaya nga ilaliutik pat niglasong ni nga 8 muti kikatang na akto ni hi Zila, hi Jerry kitong nga titaw sana kiloang mi sa kanak pagdani na buya pagdani siraratoy na kakakto ni 20 kilometers may ano kakakto ni unang ni nga 5 kauso itong mi resolute bay na buya rin ano kaya ako ni niglasong ni nga 6 ano kaya nga ilaliutik pa niglasong ni nga 13 muti kikatang na ako ni nurigar tagpavuti daisy ilarima tildo ingo takaro kingulak pa mi auso itong mi Grace Fjord sa kanak pagdani na buya pagdani 20 kilometers may ano kaya ni niglasong ni nga 5 ano kaya nga ilaliutik pa niglasong ni nga 15 muti kikatang na ako ni tagpatak ko si Raragan ng Mit, kikiktarong Mit. tema takhiulak tong minunavu miul kitang miuni tut kivalang miuni tut lu asijak katak tidugit kawi saw tingit daku nuna avik toksima yangata ilangan nit marijarun nang mata mana toba miglu nuna tiang miglu nukak titin nang mata asijak sakatang nang mit king of arangin nakluting tema tok takwak arvani meyanga joseph katarnu karlik ama oksoktong meet meyanga raymen khuksun nadadal milavu
1: ipakane hangwa palukti tilawak ta hamne uyutigo katimali tamanna khawi ha nukta tamne mahoya suta ukiu ilo ne wajak ta yum nok kamela dogo wajak tangila lutang weyani kanoi huma anga ta ta khulawa ta tuhan nata tu ami hula suti ami hullo tam taman nato ang ila suniwa jaktang imela dun kawi haut Winnipeg le Manitoba lo o jaktali jo mata ihumalo te kamma suti ami hut at yaw nela at tam paang weni nokka ko le kado ka buktaw taman na isui ko taw laring niya kawi haut at doon na riyak po Winnipeg mo. At aring mo kaya tohok tuti ko kami hugap ta. Tabo nga Winnipeg mo. Doon lang natukulo ako laylo kayo yun. Tay ko nga. At yaw na lang. Ika kami at tao. At ako reakop ta. Kinguwa reakop ta. Tay ko. Awan dyan lang. Matali. Isuitut yun na. Inuit ako taman. Ay humaliw tingin. Iya. Winnipeg. Mimalik. Kawa ka lo. So tinalo na ako tauhin. Nang na lang. Ano. Taman na. Kawi hao ti. Ilang ito kihit, tingin na pata utokak taulaw, kimayo walo nun na bulog tayo, ataw hiyuti taw yun eh, naamang iso ni, utid lakin na law, kimam at itingin, at taam na liyo kao hiriyakot, uhadda taon na yan, na pidyo taw hinatok, awan ikitang mayo tayo, yalo na ifmit, manik kalir luti edmetan milo, uwago kiwan lang mito, tigo Winnipeg, Manitoba, manik luta, Kekak talung itu le, adua mit malik kalau di dia atau tak kau pingah huling kalau di pinayak tu galui. Kamen na kau ye kau ti galui nuk datangnya, nuk kami aku le galu agak paham we amiu tigo. Wah datangi melan duta. Atu te kaluang ilah suni mana teik kumen atu te kaluang nale angu galu mana atu te kaluang ilah nalu naku tauhin nata le suni gila. Nuk kami aku le galu agak buliang we ni.
2: Nunak tin temani. Umlokhe tanna king barak tsota gola batmani khrotumi inuit unne ko mangitut indibuti blokhe tan alberta milotto blokhe adigi maldu tmani kemanna ehma khakt anunaptini anna wela taklu sakot indibuti mot ilne mot ammalo edmonton mot alberta mi anna wela taktuina mot tamna hunna na khung mat tema hunna ko mangichuli adigi luit apko indibuti lo alberta lo hunna nangit pada kemanna tamani nattini hunna ko mangichuta indibuti lo alberta lo umlo khuta malik lu temanna chimal anna wela taktu ami umlo tamat khitamat o khitamat temanna to tamata yongna mullo edmonton mullo hunna ko mangichuta mani Ahin lutok ilan hanap kami ni nukang ilangamik halde ilangamik lo time lutok unya ko mga tiyo tamani yung leblo at mantilo umblok yung tamani glugo e time at mant yung na mulo at mantil mo lutok tamani halde ka tamata ilang inuit ilan lutok ilang minute ko ato sulik at mant yung na mulo at mantil mo lutok kanilo hatay na matatamani Apakah ini fikiran tahinu ngaujara tak namu tinak yang naik kau tak sudah edmonton kulo ini rata tak tanda ublok kita hendak mengitakku temane kerutom itu tenet cimaru tekni kita meyakutuk malu tak hendak kut meringi tekno kita meyakutuk alam mata wani tema piak kikiruk Tämä ulkoilta tämän kysymyyt hunnekonego imana indebutimut Alberta mullo hunneko mangillo sitten minä adegimallitu piatitsi tämän kevään mukilaptinun nubumi tukertumi tämänä illo hela hullu. Tämän tuki himra khoin nak takud dan nulap tini kisamio nilo umlokhirikud ali nakulugu endibu timut ambalo albertamut hundak takunago teman na pirmalugut tamana kisamio tigut tema kiumbagayapta tabung awalok taro ilanut Vancouver umlokhirita Ali lagu pihu ikan yang matana, pihong yang lembut bantem mula Allah kerana ikan orang yang nama orang yang tutamna, kini mereka tahu tetamani, dan itu mengikuti lah tu, individu Alberta ada yang malu sih temana, hunkung takut.
0: Sibut Liu Yok Arben Mayong Joseph Vicar Nukak. Narasak tabu king ud leo yok oksok tong mi meyang a Raymond Cookson apersok tau tildugi CBC TV Bianca McEwen mi inuk titok tildu nigid narasak tabu kanok isumagi yakang mangat nunavo mit ikkaktu yurigi yikku minister nga George Hicks ukakpok ikkaktu yurigi yikku tuksiraktut kawisahun naga yang mangat takwa king uwagang nang misi uwagang nang minok kaktitaw yun na kayang mga ano na vomit kisya ni takkigasak chung ni utak kaya ka kakayak lutakanoy kayang mga dusang naraw mita

0: Pihin nak kota, iman na isumakal ka ngama kinatuin nang ala. Tayo ma aswila tabunga isirami pilirar yang anun, ikanayar yang anun. Ilin niya palete alakat tamat. Ilulil lagi gayak tangin niyeng. Ammaro ni ikayuti nga makalasuni taban iluani tiyaraw ning itiugaruan isuma akaw nakangata isuma isimak saksiyo ti tiyabaw gangata ilival iliyawal liyaluting pibal lang nangmik sibumak palayar nangmik ilulakarangata ikayuti nangmik pibal lang tiyungin na to ikanayak tinyan
1: aks nila Inu ilai tu sakta yang agak tengen ni kanor le okau jikan nak nak be kanor tu ina okau magu bilun ni.
0: Kau nama ila time okau lunga inu tu okau lang nak inu ilu kusinga inu pilih tu singa nak kutu ina lemat ya tunggu tebang mal inu luta kalau nak ngin nata. Kalau na titok tuning ilikosingin nila kaya yung matera ka raw mayugut. Time aktaw inyo ilikosingin ilin nerving ni ilang agun ilin nerktaw ng ilo agliguri ng manyaman na bigama aksurotik kan na kaktaw na ukuri matya ang akatin niya ilin nerving me nunarin niya. So kaya malitak ko ilin nerk Mikitiluta, ilinnya katalatiluta. Inuk tu ilinnya tiada katangil tiluwa. Kalau ada tu orang nangis, nitya makisur ilinnya ras mager. Tapi ilinnya ring mitu angu kalau kalau nawa yang orang nasi ni kuat. Tapi mana tau ilinnya ring mi inuk tu ilinnya katalatin. Inuk tu ilipal lagu tiarong mayu ilinnya view
1: ilan. Angyakamilun
0: ni.
1: Inuk tito kalak taklo na ang yakamit tao ilititibal lang namin.
0: Di ano na lang nilo namin?
1: Aks.
0: Taman na ato tagatyak to. Ilak sa roti ni pilar roti nagasupta ka. So kay ma inuwata. Amaro man na ulat to. Nuna bukarat tilo tapilo artemay tamakko amakuk tukuruin. Surlo kang nak kang ningin inu ilko singanik o kau singanik lo ilikan na kama yon takuk sa kopal lang matakuwi ang ina ka
1: aksyonila
0: kau yawal la ko matamak ko inu ilko singa ama o kau singa kano mersong ni kulo kisulog ni ko ama ang uti surlo kamo sa ni ko na ako niksilion ni ko kulilion ni ko na ako tuin na pilirin Inuit ilikusingan uto ang ayon inusam mo tunga bilang mata ma inusam mo ni tunga nasa ako ilalutik kina ang mga amig ama naging ng mga amig man na ulo tay mo kausa ka imang mayaga tay kane inuit pero tingin ni papatiyo inuit heritage trust tay kane Ikanaya kama ulo apangani. Tay makawi ila tusa ko man ya migama inyuk titong ni mo tuanga yung mitay kani juta kama inyuk ohaw singin ni kisutuin niya atik singin ni itang ni sello ating it sakit palo lugit kisian ito tana man na tuwabang nakalaw kagtabo tay kani tay na Tak kuya kahap miksa orang tu, pangnat tau lagi tu orang mat. Awan kalau ni lah tu, ni aku ngomam kalau aku ni ngan ni, ikut tu aku dah sakit kaya tu ni. Inyuk tu ni lah, atuk aku ya orang mat. Tengen, so kena tu sangat super leh ni agama tak kangen, nuna bumiun. Kanor le, tengenya, kanor le tena, tak kuya kahap biaya tu. Tay atakang wa gayak pa inyuk tulagi iyuring ang iyuaro na mata tay ko itang nesein amata kisil ribbing kiyul ribbing niyo kwa ra nakilio

0: وي أما تكون نغا خطي تكون نغا كسيد مكوا أتجين إتو إنجل نيكون بينوار نيكون قنو إليوار نيكون تمكوا تايكاني إلواني لامين من أتجين إتو تكو يغا خط بيتو إنا رانين من تاكوا تا أسين إلواني إتو إنو إلقو سنغانو طوغان أيو إنتيات إلواني لاما تا خانو تايغا يقبتيو تانا إلوك سواق
1: Ni koyan nami laro.
0: Koyan nami ilangin ni kiki tiga ratu nga wate ako naro lang ito kapalya na ame.
1: Tema inang Manila. Koyan nami laro kayo nakrin yung kagabi. Ano na kita ako kita po nga kayo nakrin yung kagabi.
0: Koyan nami ta.
1: Bilo.
2: Kuya nami debi amaru iwa aareak. Katikikun nakau mata ullangu yok. Tanari sinnak sauti tukak. Atok nagilok simayan ngannit ukhalak tillugu. Tusane arumi yavut. November 1, 1999 utillugu nillak titao ngarok simayok. Tungasuk tillaburi unikak tillugu.
3: Tusane aptigu tana Naya Williams kanyaslan ng miyaw taulaktok. Saldang munga ulang ng mini anana nga ta ilubi kakbeanun umiak toklutit tawung nga ulang simang mata tusala ulabo.
2: Pertu liktilu tayla ila kakaya liktilu ta akso alo guti mo kanito kuminak tumaga along man 1979 miro yukay kakaya lagama imagalo guti mo kanito kumakatala o simagama kisi ane kawajimay nakatalila o simayunga guti ulo uvanga lakon natin ni tsunami kaya pitakangin nato tsunami matia kata makilo tasugi tunakoti gaya sukalo ang akit kisi ane ipinato mi pitakay na siyungo katalaw to tsunami mga kawajimagun na lang itaka tayo matay kani makuninga Anong nangin na sa ni Miki na sa yunik, anong tiga katak si Mayakanik, tayo kanila ka piliriya kaya katalang ni Kuyunga. Man upiriyalo ka katak ako, upirti ugalo at ilo tatay ko, nutakaw ni tinaan na tayo tiga katak tabinibu, tabong ina ko palya ni tino, ujiring isu ta uwatino po palya sa orin ni katiko. Tayo ko anong nalango yununga, alipatsi ang ulogi puso ko, Katang na katigo. Tay maanang nanginok sa ni tamako na nga pilira kare akarso nga pigyang ni kugama. Tay naanang nanginok pa rusiman ni rako. Anana vinang ma inugun niyong ni vinaya. Ila tay man na igasugi katalong itaka kasi ane akani ungalong mi okurto. Nagwarlo inaktualo lunga gut ila gut ila persusung usuri gako sugami timiga. Akigun na siyong imanga, amalutay na ananagala niyo sa tuwi na lang ako, ima pero bigisi mga ko, ananagigasugig ako. Anana maunikar bigi katalaw si mama nga. Tay na anana vinira ilisapi vinir. Inugun ni ratatilugo, anana matiguarin mga nga. Uvinigago, tamang metiya, ami jalaw si mama. Ima, iler tumugo, tay man na tumikaw jigiruti. Generasyon na unikara sa oray katalaw mago. Man nakatwin na rin itanga, ubinita. Kasi ane taon nungo, ubinilatangan o tikiw tiro yung mga sugutay ma unikara sa oray katalaw mago. Tay mali, guti milo, guti uvatino kawja katama, kanwili oray kalamanga tayo sitin ni. Kasi ane anga, kani kung nasungungin na ta. Tiliyaw jutigiyang alwati ni guti mon, anga kani sungungin na ta. Aku na utay man na ilinga lao kama. Guto ka uti si maya to kagalila utanga. Tamatsi mo nga niya katakaya tsangani. Aka ni unga lamita mo kakakao kama. Nagwarlo yung natuwalo lunga guto apirso katalaga ko. Suna mo timiga niya ang inakayo tuwalo katang mga. Ilin niya kartichi yun upir na mo. Ikayong namik. Ikayok tiyo yun. Ilin niya kartichi gato tunitikito kama. Tay napiri. Uvan ikigun na makawji maga ma apiriyak tulila ko sa mga kusyugamitimik kwa anyang inalawakata mga ma. kiugalang itilugulonego teo ima tauto tichiniko kiulaw si mamanga makunong ukalima ijuyun ilun ukalima ganilun ukalima nalaganga tamatur si sungo gata tayo man na itumik sibuni tiyangan umatur si luni kisiyan umatur mago ima ukawisok takasi ungo matali ukalima aga imatur kangatiko ukawisok takang itiyakto mapirta nga sibuni gano ama nipimitusang itiyakso nga kisiyan ni sukutiku kaya guti ukalabigilok tanga tagapir sorama sugami timiga akigun nakatang imanga kiulok tanga uvanunin ngaksi magabi tana tsumagalo an nirilaw si magako inumilo nataw sa may silag diyan may pitakakong imat guti mininga magvikaro mayumi guti mupiriya karlone tana an nirilaw diyan sa go guti apirilaw si magako sugami sugami ilalogo pinga sulo nagi kiw jutigi tiyalo tangit ananay tigulaw ako ananay tigulaw ng ikuko tiguang ugayalaw ng itutin ama ananay ila tiguang ulaw ng ikuwi tamako anil na loartin usir nilin yung tikikatagayalaw ng itutay man isu maluti uvanunin ngak simagavila matagvatsaw tigalo kakayala ko tigigakalilaw simagako ima tagvatsaw tigin magalo kalunari to I couldn't get there fast enough iman na iligayama ila gutilo gutimo ino sa akyo makugako akyo magumalo ang nikumo gutimo namang ito nga takutitao gane tilo guvano taikangat pisa ako mayong magalo lila ako si magalo agama tayman na ili si matuin na lakso nga kau yima yuto kau katali lao sa mga nga kanong walang minin anana vinang may luwing ano takuyak to kaya kato nga unakangin na kang nga galo at ilugo luka sinakula kamanak to ang miyuta mayo kato yung matakpikani ukalaw tiko ukalag vigilugo ukaw tili lao sa mga nga ukaw tigo ko pingitay na dyang ito nga kau yima gama ila pingigasukalo ako matay chumaya kututuin na nalata nga kau yima kau tigil lao sa mga nga tayo malupin nga sa tama na kay April may pilirigvigano pisuyak sa ngublako sunamilo na iso maluak tiyo yang ima sa nga pisuyak sa nga ama suligutin ni pigi yang nga nalunang itiak sa ni nalunang si pigi lang may yang nga ilapi ka katalaw si ma gamay la sugami sunami pidyo takak sa nga aniangin nakatakak sa ima galo naluna chaso ne naluna lila osima memago ana na vit iluane chutana ne khawji malila otai amma angi yulertilunga inugunernik maqoni okio khalertilunga inugunernik koma timigago kingo machiyo isumagago kingo machingi kaluarpan ila ana na ma ima apere khatala osima memang ana ne ne naula jingi tangi jolo lila osima galuartoti la khatala osima now aula jingi chatagala tuina khatala osimagakku taikane gutu naluna sibai naluna sibigi latale lortanga nana magilu ane sunga khawje malila wakku timiga go kingo machiyo tagga aula jingi nakko emma ilaga ngatange kichaga khasung watta kichago ta khasung watta ilai taichimang ilar tatinni tay naula jingin na kukitsago tigi e hartu rekatalaung innako ila okhalata khatala osmanya na aula jingin na ko tay manelung ikalo ma khanung itto sima ya khatala osmagama tagaligu te okhauti ya nganalo na ko ne ma ima pingi bicha pingi khano pingi juti chakan na menane sin ayule lila okponga sadlir meila ama taqine ma ko kasani kisiyan angaga yung nga inugun nila angaga ni kamago yun na suno palo salong may lawan no ulo pinga so tamang utirang nila so tikay galuak tunga takong inana na vinagailu vilyaga akta galuaga galuak so nga kila may mga utampu yung kautigigil lago piligari gumang iluang ni kumo tamang utituin na so nga tamang utituin na tunga kawajimalo nga tena piliri arigialiga piliri arasimangitaragu tiu tilisi tilisi tutigisima ya Akigoma negane lokinerolo yakatamagu tiukiogane ximayangi manatagwa kipaliagun naputi tamajaki gutisati mako akaitir tangi taimanga ila analunagune chiagalo amapijumagune nga megama taimali sadlerminga rane chuta pinasarosini makone sinilarsimangin sinilarsimatsiangin nalilaoga matamani kakane makone pingasine siniartokattangaloarsunga Takuika pingas mako pingasulu navitolo yasimaloni kumu takajualo lilao matimigaloni sayum maga katalilao isimalosunga tenangara pilirere rolo yalo arsotigo pikana maga loga Jenny Jones inogune lama mataikane tilota inogune gatarne kuma tachimanga taimanega sugilosunga siokama pikana arsuala wako Tama kayanga kayanga ta katarsunga kayanga ta jutige katarsugo piani chertu yaralo ima pilire gayare hatta katai chamme chano pilire gani chertu yaralo amega kisule sinigunangi naktalo tu inagama uvane nqai toqtilige jikko ikayoqtingin nunga magalotunga tai naqawji manginnako uvane qawji manginma Suna mutai mana juta kamanga ma kau jigia bigi gasulak sugo. Jenny Jones mengilapi juta kaga sugi gamasule. Nutaga one vene mutai mana kanu ilo khatang neku vene bu pekan naga ilo one bu suna le macia pilga ilo khatang neku bu Jenny lo unika ngelugi. Ta na kau jimangi cia aku piani palyalak suno ukal lakatigi gane palyalak suno anilangalak. Tagani lang alaga pangna lortilunga ukhausigumana chaqtaqananga sugamikia ukhausigia khartu ya akkuli noqa ukhamernearamalalluni ati ukhamiareilallugu ilago tainago pekannerilaortaruni kaagiyagani isummituinna qattaliqqaugame nutaqaullungagu nunagi qattalaortabu jinilu takuyartoqiaqaqqortakka Taimanna li tua tsiangmanga nalugunni kautigit tsiartunga guutiu pilireare simayatokanga tai nanana venerane takuyartokuyininga iluvingane takuyartokuyininga kai kautigit tsiarilluni nalugunni tsiarsunga tai hanga titaravingana anillunga kisiane isumalorsunga kannualulli kiinaujakangittugu sallerminngaara taatsialorsutalo Teiko kangata juti tsarani atakane pitakagunni ta ma pigumalagaluaguma panigaluni ernegaluni nalliatuinna maligumalerniarilluni teiko inutuulunga teikunga wasukkaluaguma siuvalikiangulangajuuja ma nakillukiinaujami pitakanginma luukasilu aagasngulerpataavungauniarnegalaorsimagaluarma luukasi teikaneetillugu teikungauguma simalauguma kisiane kinao yartakhangi makuyana ame alorsugu ila isuma kokuyana ame alortaga sinigunnangi inarama sinigunnangi inarnaarama taimale qautu inartillugu pilire yartulermigama takpikane pilire bitinitu inalorsunga pilire ji ilanga toqauti apirisiyalogimiyanga ila oqasiyalomi nauya qaujimavi sallermugu charu takharnaarma $100 tuinago tabunga lutimullo wa kadlagir jumilersugo gu toqautiane la ko kinaw yartakhangi matai kungarna yorama igvi aqitsaga kharnalerte simatuinalor simaga matita benganane lirama aqiga labbi kharunnerma taimale nerinarsitillugo ay uqautigakko inu atawsi $100 tutinarnaarsugo Pingasuni gakili gertulanga lagami lallunani lune panigalerne galotabunga une alagatta khaitu agame akiliane tugu tamatagwini kharne artugu lallune pinasu arsu yumartu mikisani lukasi hala derer bitsakharto khawjimagakku sivane sungu yammagalugilermegakku sivane sijarugimmejaga lukasi lesalili asekallame yunga $100 gurutu inamago taimanna dilwillasi bigillugu Taimanna ilegakko nalulir balutsiarsunni isumersititu inartangali lamma. Suur. siulaga kuilago anana vinagane kuilu vilaga khagalo aga matai manna ili tuinna gillunni tainago kamagi gya khagalo aga tigo tai manna ili ma tai manna ili tuatsi ama paniga tusa juja tsi asuni tabane nirivi miksi vagami okasi jo alomi jo tai kungago chadamo ikigo makpe iksi vautane pigun nartu lallunni siulu vatini tusa allunni Luka sokau tiga ku, ukalah sini. Kau juga nak lagi mego, kangen sini mo, guna mangang melalun. Siapa ni kanan ni kangen ikikalan ni kowe, ila tamang aku nak kalan ni kowe lalu. Asyila 1:30 waktu ini nanti lalu siapa nak sini 2:40 go, awalan ni lagi me. Ila tamang kangen sini mo awalan ni lagi me lalu. Tikin mat, teh masalah mungau lalu, salil lalu, nuwalung mo. Ngawalnya agak terlalu sudah. Tapi nana gua lo, anak-anak vina gila. Tapi kan ilu bersih maju tu sama jauh terkali aku ama pahong anak-anak vina. Tapi kan itu kau jemal ilah tu sama lagi. Kesiane nua long mo tahun ngati kiki yang ini tinne atau sama pilih agak khatangan kau jemaju tu kau lakunga atau takuluga jiminakula kau jemaju tu kau lakunga ukan lagi kiki khatanga. Ima mana aku titu ina meluni takukala kanga ku ane siung kata lawama suga mewan niti guang utik si juvini umanga apirigo masih malu ane kumuning ag vigi si malugu ila ukang iciatung ima kuna takuku uvan niti gualang matena kugi yakalang iciatunga kisiane taiku ati guang usi maju tu kisine aku tu kina kuna ang jokahamangata Kini naga manak tu alam naman ang yokaga lao ta kahanu itu lao pi lagi lao ta bukanu itu lao pi manaling ang naktu alam naman kau yimakan naga mamaga alosuni taikung atuin nalo kina kunila kapunga imanaili usung manaktu alam man kuya gisimat siya ta kanata kuku yimakuvan itigo alos iman namati kisiane taimo kagay naga mata ta kuluganing abigisima lao ako ukio namisum mamaga alosuni Taikoa ninga majuti gasugi sima jangalo akasibu ninga gusuna ba ninga maniu ningin mata. Taina ninga na kabunga magalo porsi man nangako ang iyuga suli in ila. Ang iyuga lo inutilo nusulana na vinagino kunir nama. Nakogaya gasugi lo ang nikomo ninga tuinalang nikuga ma. Ang iyuga nakunang imalipiya tiguang ang itilugo bangang nakunalo ang matiguang utitabinyo yung aksimakatalo ang mauvang aksok tangani. Aksimakasong ita, aksimokawsiring ita. Tayo maliata at akuluga nubarang pangnatualaw lagata lukasikon ni isunga lukasulo at atangatay ka itagata at siyaksuni. At akuluga inokawtigiyaktugi aligalo ang nubarang mga unagama lalunga. Lukas atatang ukakaw tigilun inna ligo parnaan ito pikutimin iligo rinna akulang miyuno aytiyan akaw yo. Parnaan ito ligo rinna alalun ta. Kano kaw jizogulo. Ama ilatu inaksuni. Daimal kaw jingin miyaksuta paong asivan ilaksugo paong atatakulu ganung ngaw lang agama manatay kung ngaw gayagawi inutuung ilong ukalag vigini akakulag ako paong ang ikaw tigilun. Taikung aku mengikuti jangan orang makisane guru tili si juti kisima yang ada taman ilagi lau mago pilihan gaya khatakane. Pigo mengikuti jangan orang ma pisuga cangkau ni taikung asa pilih melau semagama. Ukhala khatigi gasuga cangsa pilu amo. Douglas ata komisane ane handamo. Ajar si guna mengapil aku taik semangajar tau magasunga. Taikung aku lunga sulipang taikung aku lunga itu binu nanti lugu. Amata ta kuruga khoyat to vimeti logitir megama ani tu inagalo ma khanu tsakur ne ritlo ma filo ya rigo mangelo ani komo khoyat to vimaning ma so khama ma ko ina gon paunga sulo khangin ma nitlo pegi logo kisiane ola mo takiga so kalo ano ni pai tu inalo no tema na pula ro tu inalanga kando ata ta kuruga khallag vi o masima ya to khariga ke nyuwalo mo ngangin ti no khallag vi o magalo atagi lagako Ati isu mga jato kausiri mi akil tunga na beotisune. Kisi ano kiviyako tigunna lagisungungin nanno tayman na suli kiviyako tigunna siyang isuno. Ukaw tilaksugo. Okay, nama semaga ini ninga vigi semaga ke, taman ninga guti gigi semaga ko, suka mewan niti guang uti cina mangapi, apa rigo magaluar sote, niti uti gigo nangi suku ninga guti gigi sematu ina ko, laga ko, kiu juti gini a suki ngicia tane kiu luar semangat, mana upiri jam magaluar suri gaku inu tokai. Kama gaya ucia kata tilui nala tau ucia kata tilui. Kisiane isu magila usimang ucia laga lutane kiu juta kalau mat. Nau ya isu matau laga usimang itunga. Anak-anak ini nala gaya kalau tunga. Tigo angu kungir jasuti. Anir ucia suti. Ina tini nala gaya kagat nala sunga tigo angu ticia gaya kalilau tagi lang mat. Saya manak takarone lau mela. Uvanga le semang e jutigi lo ale la otara. Uvanga nam me na akitima yagane. Na kutu in ato vini uga sugi logo. Isu magatayama na akitima logo. Kisi ane ki ulog maanga ajigi ngi tiartanga ne. Ima na kongi vi tu ato vina nero sur tu ato vina nadligo sur tu ato vini. Tukisilita in ato uja la orama. Tak wajar tinggi mereka lutai nyanyiing aksi mana relau tarata cuma nunggu tahu kau tinggi cerdasnya. Sunama biar semajuk abiar tu sama pita kartu yang orang kau tinggi cerdasnya. Kiyang ata kasut tetekan saya mahu tidur tapar nasi tak kau nubu alungmu nubu alulah tali jauh kau tahu cuma ni. Ah cuma aku ini nyolong ni kasung aku ama. Umer tu kata juga suka lo orang, mereka ikakan pingas wina gaya ni umer melitu orang ama. Ima mereka sangat cer, sungguh sungguh cer, sungguh niukan nukiru dijauh itu wina seungu mati. Tapi mana ini artung aku jimat cer, sungguh lo kasih lo nasi pun agak perih semalu juga. Karena aku niuti kejumita bunga gaya mangat. Nine hours latar ibu. Taina naina rosaku neugi galuar sugo sapira sungi me alor sunga khigo ma vitu arama ila khigo manarangi no pauti khattarak amma gutimo ukhau chau chutigi yagane na langi chugo mangi kaluar sunga timiga kisiani ma galu piju mangi na lo ta yau tu vitu angi na sugo ta nunga uga sulau tunga Tahun-tahunnya juga tua titiu hours. Ima pil datang kalau tu vinyo juga. Nalung nangi cia kata lelak tu sape sah tau juga. Ima kota ilan yang negar tau juga. Ila tamane July 30 wang otil logo sahro demi tuan martil logo tuan mukangin otil logo udukau lelak sema juga. Nine hours time how is Allah khatta doctora 6 mois 5 mois tu le qualo ka sa periga ko kanelilopita la ga kona kangale maybe 9 or 10 hours la jero tu na wedo ne una khatu kusi changi torsi mamma galor sugo sibulir ma periga ko khana ko ne utigi mita nunga ga yamangata Tamani 9 hours ko yumi la yumma. O kalosun emi kota ilano go nukakay nang nalakto go nigiga sogolo yaglo talo ano ngigong ni yumi siya gilo go. 6 mitay ko nga nukakasuta na ima alakti logo kay unnuko tiya ma alakti logo lo kaya aw lakan na suta. Taaksi yagolo laksun ilo. Jaki na kula tauna ni nubalo tungani ugalo ako kumi kisaksi mangmat. Tak ikut hati kita tiga satu ini nalar mejogo. Anu rezim makan lola mat. Tahu nunggu anu rezim makan roti. Naju ngi nak tual lola orang luar ama. Nukiru lola ngi nak sunga lir naga. Mereka kat tertu kulo mir naga ni. Isu mana saya lola mat. Aju ngi nak cia juga ama. Ila bosin lola yak tual lola sota mesor lola gata. Tahu nana aku vinga tanati tu ini naga ni. Masa pangarlo panialo tahu nane ini ila sak tual lola juga. Mailo, sini kasu langa galu asunu agabuti gume aku di tamah kata lato aksu maga galu aku la kata lato ya kanu tutu ya maga kata lato mea. Tamas ala gulu, jaki nakula aku ukhala utegulu ya kata suti, sibiku. Tuga cagolo yak taro gigil tu tigo sukaima GPS kolo nato kami. Taykani tu mati lugu taykunga kisakagil luta. 6 months lugu blakun inga kasikan nilong medyo ano kayo magayotil lugu suli. Aksu ano kayo. Sinamig vichagun nirtoglo ni sikirtalo ang nikumot. Sinamig vichagun ni cha metik simakolo yak tidlugi meray tilo. Sinamig ako yakatalaw kaluwaktugo. Sinamig kasunga umailano utang ila itang migama. Lukas yutun ako malukasi tunan itiwaga o yaksunga. Guti ila tayo managsuma karo piligilang mo. Uwan ito yun nang ito piligilang naman. Apigilang mayanga ila ukawtilang mayanga kawajima yutini painugun nga yakpat ama panikingun nitsago inugun nirpat sunaw gayang ituti. Aksuma karo ilina aksurun naga yakto. Sulit siya sung angir sugaan ng nabitiyo ang anak to kao yung magama. Taika go, taiman na isi maya. At atakulugan ni taiman na ililone. Nuli kami go, paning minik, nukasopa amik, tiguang uti sitako, nukasopa ako tiya, tiguang uti simatu inyalok tilugo, ang iyuksi inugun ni itakibo. Tamay niyalo, ima pitakakon niya, hatibini ugi ang anik, iti jawab itu kisilita yang nama tu sama jatuh kering alor sugu kabur na itu kisil itu jalur sugu nadi jat jam agalu gelar semaga kuban ingang itu mina lenam ikpi gelar semaga yang atas semana kau jema yang agu timing alor tu merai kisilah merau yang man tenu patu ingar sugu anu gelar jam agal maksum agal anu gelar masuk supalo alor tu sunamurlo ne tu saksa unangimma. Isu anak lelaki semangat bunyi, betul nama tajam mana kaya tu anak lelaki semangat yang anak lagi lelaki ni kamu. Taman nomor satu lupa hati kata, guru temu pilih orang orang ni ramai, saya mangis semangat tu. Tiki tu alu lelaki tetamu nunga, tiki tu alu katua kadang, anu rezok sama kalung makaya kalau kulunu naga sulangat tegalua. Tako ang uti lukasilo, tamas alokot, ananak alokot, papula tako ang uluti. Kaya kaya kalangalak kuno nakakto siyo, takpa nga, akso na makilaganik uti, taman utik talota, nunakasun niyakata. Pirtaw to at siya matawal ititaw sikaw tigit siya suti. Kisya na akso ko siya suti, pako suti takpa nga nunamukanilita matatamas tabo nga. Nuna mo, misya laktuwaro ma, nuna akong nasilute. Tama nakso na takpaw nga, uya kano kila tau to yung nakso, nutok taktaw luta, ayaw luta. Guti, ima nakakitsimala ko si mamimago, anana vinagano, tikila ko mapaw nga. Luka sinakulak, atatakuluga, tako pekatigigyalik ka. Kisya nang nga ilaw si mayukulula, matay na ilag ilaw tabo. Takpaw nga nun nakaan ito yung nawatalo kasi ilabuto kasi tigyari lang si mamagi. Takpaw nga naluta na nabinigano tikigya kang nakata. Tayman na iso takpaw nga ulilaw. Tugutok siya katigya kaso. Tama atatakuruga kuya rilo na ataw si kuwa ni takpaw taba ni katikagaya pao nga kunilo tamakuni nga gala. Ila ilaging inaulaw kata. Tayman ni takpaw nga ulo suta ilawin mo tikigya tulo suta atatakuruga kalo suni. Nadia ngumanga tawilu vena luligala kamio taikunga go tikikuta naluna serial nerpangi nadia ngulaga manga talangma asuila tikikata tamane nangitu na khasuni tagana nailang manga taunungalo iluminga tasanano ako visuni taiman nailang manga ipigilu artu yangitunga.
3: Mamaya na wala ka, nukak bisip din o tiki utawaning mga ta.
1: Daan na kang iklin ang miyotak na uyap Williams, unikak tilugutu saksaw saktok. Unikak tuan it, kawya maya kakovit, unikak tuan ito sa umagovit. Nibili ako daw yun naktutit, unikak tuan ngayot takwa
4: Nutang itu ada kerakutik. Nutang aku ingin naik yang mata tu salju git. Nipelek tau yang mana covid 9796146 atau 9796123. Amaru debut okaro tinggal 9796118. Okaro yang naga yak tu si. Kau yang nama itu nering ni, bivalia yurak jid atau ina okatang mata, bivalia yurak kulu digo. Nukak diksatinut dikita bivalia yurak migata, kanu tu ina tak ilnya otiksanit. Isemagi ya kagovit naru naru nasi jun naga votit, kini kau naga yata ni pilih ugak samit, apik sugak samillo. Unu katernya aku sih, kau pat utilari fokus, kau pat tau.

听的收听 CBC 的 David Minal Lucy Daniel 红红红啊，乌鲁米那拉啷个呀？不，啊，米拉啷个读？乌鲁米爱帮个 Nick， 阿克那林欧 TVX 2026，我滴了哦，谁克我幺六 3 5我拉不读。乌鲁米那拉啷个呀？不，刚刚说米 people 来伊里个呀？不，沙里阿那哈达克，都是个真样滴了哦，刚刚说米。Tusak sa uga nga kala nga yuk, taki yuk ala uga luak matilu na amalutan na isulim ibat akani ali mukhali mahati halaw yung maali ko ata yani pitamik, yani unika toa lauk sima yuk halu na tikira nga sungo tilugit tamaw nga kukjuamut tanaw na taki yuk ala uga nga mayuk sulit.Tusakat sa hagaluak tilo tayo na ulume ukalima hatihagun na si kenang ituluwaluga ma suli tamani kupay mi niguak ni halauk maasya ni kabama haligata takuwa nukuwa CAC, C-A-Q, ngunigak day, Coalition Avenue de Quebec, takuwa kabamagigun na imiyabut.Suli asia ni nga kawama halik tuko ni kwa kto lok tu itak kwa Party Quebecois PQ nguni nga kdeit Suli tamani nga sa nunabim mi ni kwa silok mi ju itat sumi nga PQ nguyumik Party Quebecois nguyumik tanaw na Sonia Kago ni kwa kto lok mi yut suliKis chikuting is 3,312. Nguyunuk niguak taulok tutamani nunabim mi James Bay mi ammalo. Tavani wiwiku ni vaudor shipukamu tekani niguak taulok mat angkava nguyumit suli party kubekwami kavamahaligat tatamani kupemik.Suli ukalima hati hagasoa ngin natunga imaha haupat hanuing ikuta ukalima hati hagasoa ngin lalaki bunga nunabim yuni ni kuak tau mayunit ay takwa taka tusakat setua ka ulumi tusak saulang ayuk ay nakumim magyaluk suli kukjua minubu yalak tupalong megata hiwi naksipalia hata sunilo ilangani ulaku huwag na tupa huwag ano ko na ulakot huwag na tupalo hatay may na iluhang ako no itakata mata huwag si mayut si apot sa kalapit su dilo suko yung nagaluwak su tan ay uko alisilan niya di ko kawin sa kahintangit unno sa muli ngayon nunabim mi nunat siya bumilo ato siya ka imaili ngayon igok.Kuk tua apim meyunno sa nubu ya kalala ngane kak termiyut. Ano welo tilo sekhen neolo oan neolo akuninga nitu mik 20 miso ngani limmik. Nila suni halangane kak tak 0 ngoyumik. Sani kilo amelo nubu ya kalala ngane kak termiyuk. Suko yole tuinna kaya haksu tilo unno sa. Ano wene stilo oan nitu mik 20 miso ngani limmik.Okone haklutilo tungo yumik. Umiyolak milo no wazikalala nga nagakta miyok. Ano wanya stilo takrami pisima yumik 20 misungo nilimik. Ano nga lo sakinian nagakta usuni. Oani tumik 20 mit 40 motsungo nilimik. Nila suni haklutilo 1 ngo yumik.Inuk jua milo nubuya kalala ka nagakta miyugok. Sugo yuli din na kaya haksu tilo unno sa hanili balya lang at sutilo gok. Sugo yuli ito akpat unno sa. Ano kun niya sutilo sikin niulo uan niulo akun ni nga ni 20 miso ngon nilimik. Nila suni haklo tilo gok tu ngoyumik.Pubik nito milo, nubuya kalala ka nagakta miyugok. Ano kun niya stilo, sikin niulo, oan niulo, akun ni nga ni, 20 misungo nilimik. Nila suni haklo tilo, 4 nguyumik. Ako libin milo, nubuya kalala ka nagakta miyugok. Han nilitwin na kaya hakso tilo gok.
Ano rin ni Aftilo, sakin ni Olo, oan ni Olo, akun ni nga ni tuan timisu ngon ni limbik. Ni laso ni haklo di lo, tu ngon yumik. Iwo yibim mi lo, salo ni lo, nubu ya langan akta mi yugok, khan ni litwin na gaya hakso di lugok. Iwo yibim mi ni laso ni khan ni atok, tu ngon yumik, salo ni ni laso ni khan ni aso ni lo, three ngon yumik. Kayak suyo ami raklin lake milo nubu ya vallo langan akta mi yugok, khan ni litwin na gaya hakso di lugok. Ni laso ni halangan ni aktak, four ngon yumik. Ho akta milo nubu ya vallo langan akta mi yugok, khan ni litwin na gaya hakso di lo unnoak. Ano gane astilo nik yitumik, 20 misu ngon ilimbik. Ni laso ni haklo dillo, zero, nguyumik. Kangik sumillo, nubuya ballo langanigak, dami yugok. Ano gunne astilo nik yitumik, 20 misu ngun ilimbik. Ni laso ni ngalo, three minyanigak tak. Au palumbilo, nubuya ballo langanigak, dami yugok. Sugo yulitun na kaya hakso dillo gok. Uwalo ni han nilitun na kaya hakso dillo gok. Ano gane astilo ni gitumik 20 misu ngun ilimbik. Ni laso ni ngalo 1 minyan kaktak. Tasi uyak milo nubuyo lang ni kaktaw mi yugok. Han nilituin na kaya hakso tilo. Ano gane astilo ni gitumik 20 misu ngun ilimbik. Ni laso ni haklo tilo 2 nguyumik. Kuktua milo. Kangak soalok tua milo, nubu ya balo langan agak tau mi yugok, khan ni litwin na gaya hak sutil logok. Ano kaya hati ini astilo nik gitu mik, 20 misu ngon ilimik. Nilasuni hati ini an agak tak, zero ngoyumik. Nunat siya mong milo, abani nain mi, sugu ya balo langan agak tau mi yugok, ano kaya ni astilo nik gitu mik, 50 mit 80 mot sungun ilimik ano ring alo sakinya ni raktaw suninik giulo atoa niulo akuningani 40 mit 60 mot sungun ilimik oko ni haklo tilo 4 ngoyumik hop deo milo sugu yulak tubing langan raktaw mayugok tatsikala hatalo tilo unno sa ano gane astilo nik yitumik 60 mit 90 mot sungo nilimik. Ano gane alo sakin ya nirakdaw suni nik yiulo ato ak niulo. Ako ningani 50 mit 80 mot sungo nilimik. Uko ni haklo tilo 3 ngoyumik. Amalo postville makkobin milo sugo yu langan nirakdaw mi yugok. Tatsikala langan nirakdaw suni lo unnusa. Ano gane astilo nik giulo kabanga niulo akuningani 40 mi 60 mot sungo nilimik. Ano gane alo khasunia nirakdaw suni 20 mi sungo nilimik. Ano gane alo sakhi similo nik giulo ato ak niulo akuningani 50 mi 80 mot sungo nilimik. Ukone haklo tilo 3 ngoyumik. Dako dako sili ni adiko hawi sa kaindangi unu sa muling ayuit. Nuna bimi, nuna tsiabu milo.

0: Atuin na ulit daw bi pibal le le un sig bodi
1: ha hilan ko mik sadu ho an hat tamang at kan sumit tu sa chne ke nok ne mi dum tamang at kan suk sa at sa lo ni galo a sit kuket tapule sang or mi jo tamang na sila but nu voye par mo yulu mi ha me hatta me hanne gara hatta sini do hanne wat sanga kenna wak mi apu si sima gara de kein ti ta ni ati ani hak kai puk puk to ni gara ni apu te gara de kein te mi pali ar mi yo ni las to gara hatta wak mi yo tan ni las ni ni ta mo ti minus me verle after me one tamani da raunu te me turak me yaman na nuna aputili ata de hatta se man me yu hauda yu miya te me dor tilu kiriya ne aputi hauda tani to khatan ni karla hatta se man da roksu ni hanni magaya zlo ni te me si magatan ni to ano ko yung katawag mo sa ni? Kaya may siyong kami, kaya mo na kami. Imaklis di pa ako. Taman na. Kaya may katawag mo yung manahan ni Dua. Tunay ni Dua ko. Nungo yung katawag mo sa ni. Mahitilo. Kaya siyong kami yung tamani. Tuto katawag mo yung tutu tamani hamin ni tulu aga mitu han takut tutu bitsa wala hatarog mi tamani no nami tapani go hinyo ni tutu ra tao na akta hatta suni te metu hatarog mi yok hinyo le apain mata te hamde ati tutu sok tuino ne go yakti illu doktu ilu temetu orla yaktalok miyu manna rupak nga tuhaurak tili utatpaani hingwani amisoro warak me mati illu utatpaani hingwani amisoro parliya tuinna spillu temetu om miyu mahaipina lagayara om matatpana hingwani ukiyong warak may khalaya vinna amatsuni temit turag milam upatawin lahat kami yuk tapanahin mo temayin na jit nuni lahat tangin na mi jit hakapagya na kaktaw si malagarok sa dit pok ngayit mamakto kata wakta ilok mi yuk mamakto si mas na kaktaw sumo mamakto sumo mi yuk pitat sa ligaraw yak sa dit temayin na jit pok ngayit nuni kaktaw kala hatangin na walang mugi hakak pala yung sa ula kalok musti hamni kala hatangin mo tayo may rin ang mga taman na nunagot niko na halak mo yun na kupan ni ipasak niko ako tiyok ko yung aktito lak mo yun ka mamapit ko ala rin ang halirin at sa ng mga niko ako tiyita mani nalunat daw simat sa ngayon yung pina nagawak daw ng paon ng mga at kupay nagawak to tigot tamahan hanyay lang at sa nagawak mga at tisakti daw si mga tigit sa ngayon yung nagawak ni urok to ni ilin niya tidli ko at tapani hingwari ak si marat nagit pagtunok sa ni ilin niya tidli makone wala yon na sinta kaya siya matuti tapong mahit ito lak si Mark Magi idin niya ti tama siya mo gamit ikalde ito wala tuti tuto siya kaya si Magi nun na kaya ti tama niya ng Magi amiso wala sa mga wala ilak Magi tapong hingwala yon wala ilak ti idin niya ti
2: Ato siya mo sa lahat.

0: tu hatami gama nama na on nangi gama tsigidlu kisi ani taman na hani ringa gulia kuti ni nga makitau ti ni halfway house tana anak kapalia ngan tigo yama yuvinak ni anak kapun na singiling ni taman ni yak tibi hatta siu hatta lau yu idlu makitat siya tu arongin na suni kisi ani ukuwa si mat tin na para kito utak kito yung tiyo yak suni hanay na nga kaldi ako tiyo ni kaya nga tayo may ngayon ngayon na ako tiyo nga makit iya nga hao yung manak tiyo waro kating nga yung harak suni do tusak sa pala yung hatalak to sa orak mo hanay di kaldi ako na kaya nga tam na makita ako tiyo ang malo tamaan ili niya hatalok na yung tamak ko na nga nunak ko yung gunnaw ti taga sinu ni nunak ko yung niyang nga yun awit si gunnaw ti taga siyok na ni driver license class 3 tamak ko na nga tayo may lok na yung makko na pinasawa ko sinu ili niya hatalok na yung tamaan tayo may tuhap to winiwa lok siti hanok at ina ngin ni kung ina pigun ng iyo matsidi isuligut sa si matsidi lo ni nitong naligut sa yitay metu nasungo mataman pigat sila tayong tidlo tayong metu walay git hatalaw may tamahan ino na kuyo waksan ilin niya tit ano na kuyo ko na itakasak ni tamaan yung kakatumi yung yugut inakawtin ni isumay na hiti yung sumong yak milat ka kiko yung halwa ka agad ni suni inustilo sukasigi ako tingani breaking and the how it's gone inakawtin yung natukay sumong yung mata hantak ni utu tigalo na nakaw yung luni tinalima ko idin yati tao magyahak to ya wali yati na palakti ugaro inak lo tigis kato at taga ako tila yaw si mga tiglo ni kanta kayo siya kung yung mga sa sukato na liyo kaya limit kiso do ato yat sa katik tamang na tayo may lang ang niyok ulo kaya nakti ugaro ni mat sukato ako ilang mat tayo may ditin na kayo nga. Ilin niya hatalok na yun ko alawin ni alawin yung iluan pinastiw yung sanat ni tama ko nga hakita ko yan at akong nakik sa kerlaan at ni ilin niya ito hatalok yung tamahan as a skills training tayo may to wala yun ilin niya hatalok na yung tamahan hamitin na hindi niya kalawang mata. Ay may hatarang mayit. Asya ko ito sa katahalo ang abot sa nang mata. Ay matin na lakot ito ya alagay po nga. Pulok ito binilak ito sa walok na yung atami.
1: Hi. Nakamay makialok ka msali. Suli, hingo ano, ay nguso kibi. Ikasarak tulot eh.
0: Hangatin na malilagay na yat sa to ako matin na kaya hangin na kayo ay anak sa paro mo matapta nukiya ng ulok tili nulok niya kaya aktivit kaya may sabla yun na liyo may yak mo yun subahalo kung may palitin na si Mario ya ako na ulok niya sa ti ikalayilan kaya may lak mo yun subahakala yolo sa ngayon nakalok niya sa ti tamahan nila hanik na may habahan nila ito how to inarok na yun. Kung mo yak si mayo arorok matay halay. Hanin nila si matay inarok na yun. Tamahan nila ikasahat talaw yun. Saglaw yun walok na yun. Hanik na mo. At ina, yagun na ito inarok na yun halay. Asi agot po yung pinakturo ala ko ta. Yung yang makit sa talupak nga tayo nito wakibugot. Uyuşuttu hatıntımı. Tüskünalı olsun uçakın meyrek seni dillemi. İkirli el çatamattı. Uyuşuk paroktu var o. Nakakmayı tanı yok.
1: Ah, so, nakakmayı marayalı. Sali, ulusu uçakalı.
0: Ah, hayır, atınay.